niki maitag paitag ni yom nok jam party ni ki sana sun tag ka cha ni nok ki na ko na pai perta me ko listen to your song ni so te na ko ki ni ni country hour na ko te pets ni sa pets ni ma tsu no tag perta mo na ani chai a ko me ko na ki po me ko ki ram ki ki tsipe no tsi ke si me te ki a ki ka ma pa un no ro ki ka ba ta ki ka ba ta ba ki ana ni chai ki ta pa na ni